kucha babere baveria muimia nuluchehi mwahalo abalembia bewe kandi inyane mukushima akabuate muimaye neryo mupora ye kulo inywe bosi lunolo luchehi lo

Kataheru kawage amaulua yakabya bibya mangu erilo lekambali ambo mushakulu abiri bategeka ni kwa ukahitana busana nebibuya byo undi na ukole byo ukanibawe na usiwandisha zimika ngoyo wateka eisinda ya Yesu Kristo na wetami tukabya twahalamba bandi nga papa Kizito omorikini nayo nimuma gukoba kakolera murecha yebibuya muze mukoloboshe inje kasero musuba kuti kwe omorikini mwa bana papa celeste nayo mukoliwo beboya omo quartier borangera kuti mukomine borangera kusangwa ngabya nabulia chef celeste shale borerana Nana yarondo mundu yebuhingeri ebalo bamenyane bubihinga namandi oyona ne mulomeko bakakolebe boyi kusangwa omundo yoku bakabandire kwibi bakagwa oyo wa mamurundiraji nero basi ewabyo kwa mabitu shombowa na papa Faruni omoropo ya bohera na shofere mukubwa ndina omuona tani yo mocha so mochi sanga tukalwe izini ebisicheria a ena mabebole cherere omabwa ntipelele kumwa so wanga kwenzala nero abakolibe boyabo usi Bana papa Moise Karemberia omukulu wechehinde echeredi omoto butembo beni ekodokodu ya mwosho radio shuhusi. Nalwa abo kumbe nabo bahalambwa kusangwa nabo ne babo yabo koko bakakolebe. Nikwa abo abakahitana busana nebi mubwire bo muti basamalire omusalamba kusangwa abosi abakakolebi buyangebi. Banawite oh babisunga kunde sibe kunawa kande sibakangirira wa nibindu bikalo okomiti mayabo ngoyo watusohera echihindi ati echi abawo manabo bangasungo mwanya ukore dio moto butembo nayo ni halambwa Na papa chilumbiro oyuka buwe bibuya Yoko radio inayo Ahalambawe apipawe Kurengi bwa karenjo Oyuka tuho muka weribu amo No yuka tuha Eriba sula Nae nindindi Nihanji katonda apipawe Ni kwa okubusi abo. Ha. Dada milinde kuti kalenge hiyo yokwe. Wamahike moho nongo wasalimi ya basukari bosi. Uchoyoni wenyuka kule murecha. Omwana wa basukari. Abasukari bera ulu. Sibe basukari bero. Ha. Papa chalima kuti. Salimi ya lora wenyuwa manjingomwa hawa na sisi. Ha. Nomukari wa basukari. Ye papa solange. Kuti kwe. Ah, wanjoni wenyu. Mama Benedi ebutahera yokwe. Omwali anawa basukari kuti kwe. Ah, papa Oria na papa Selme e makongwe yo nayo ni mumo kuba kulibe beboya okobagoma. Na papa Grass bana papa okobariere eye butuhe kuti kwe Kizito na Arsene. Apo nabo niba kulibe beboya kusangwa batri omowo mamabela bebutuhe siaha hambawe kuseribu amboka niangabulibu amboleta ketas apana kukaluwa lababu wa wabweo Nikwa abakaba haitanira nitiba samariro omusalaba kusangwa musalaba alimulu habwa lobuli mundu Nikwa wa makola ndeke washahe mwa na papa mutu

0: au tunge tunaongea na huyu mdogo sana. Koma. Koma. Koma ndakupatia bombo zako, acha kuangalia kule. Koma. Uko bie. Wewe ndio nani? Wewe ndio Moise?
1: Chasse.
0: Wewe ndio Chasse? Kwenu ni wapi Chasse?
1: Borichi.
0: Kwenu ni Borichi. Ngo salimia ye mama. Nisalimia mama, ngo twende. Sha, eh? Ehe. Sawa, hii ni nini? Ile ni nini? Ile ni nini? Eh, ni bisamunyu? Ni bisamunyu? Sawa, utakula kwa bisamunyu? Na hii ni nini? Mkati. Ni mkati? Ah, na hii? Ni bombo? Sawa, ubarikiwe. Uende bie. Sokulu Kalebu alikusukumia na waliso na mbere valier na kulebla wa mtanga. Koma.
1: Bie.
0: Uko bie.
1: Eh.
0: Jina lako nani?
1: Shekina.
0: Kwenu ni wapi?
1: Borichi.
0: Sawa. Ngo, tuoneshe mfano wa kusalimia Shekina.
1: Nasalimia papa jina lake Sharma. Mm. Nasalimia mama jina lake mm. Dorika. Mm-hmm. Nasalimia mama leki jina lake Jemima. Nasalimia mama leki jina lake jina lake Larene. Nasalimia mama Kurutu jina lake Salomo. Nasalimia nasalimia yomba jina lake Etash. Nasalimia yomba jina lake Sero. Nasalimia nasalimia kaka Sharite. Nasalimia tati jina lake Renestine. Nasalimia sokulu jina lake Sha Jean. Amisha nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Mtembo Beni.
0: Voila, uko ngufu di, unajikaza di. Bazazi bana style kwanza pale ba muyomba. Bana style bana kupatia kuma biscuit bie. Juu na bakumbuka di ba muyomba. Na muyomba waliso, na sokulu Kalebu, na mumbere Valere na lebla wa mutanga. Bali kusukumia biscuit.
1: Merci na sokulu Kalebu.
0: Voila, sokulu di. Na pede la nido. Voila. Comment?
1: Yeah.
0: Jina lako nani?
1: Alice.
0: Voilà, kwenu ni wapi Alice?
1: Musai.
0: Voilà, Musai est bougé. Nanaka moi. Voilà. Il est chasso bana itaka colonisation. Nia lutu. Ah, plutôt Madilou colonisation. Nanliem sala. Voilà. Tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake.
0: Angalia hapa bie.
1: Nasalimia mama jina lake Bakine. Nasalimia papa jina lake Sero. Nasalimia tati jina lake Nerestine. Nasalimia sokulu jina lake Ja. Nasalimia dada jina lake Sandra. Nasalimia papa jina lake
0: voilà.
1: Tabish. Nasalimia kaka jina lake Jemi. Nasalimia papa jina lake Stasha. Mwisho na wafina. Rafiki yangu wote wa Radio Moto Mtembo Beni.
0: Voilà. Una salimia marafiki yako wa Radio Moto Mtembo Beni. Wakina Kalebu na Waliso na Mumbere Valer na Lebla wa Mutsanga. Na wengine wote wakina Pede la Nido. Voilà. Voilà ma tabisi ya koi. Voilà, ule ni dume di. Wende bie. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Mare.
0: Kwenu ni wapi?
1: Borichi.
0: Tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nina

0: ina hivi.
1: Ah, olubaki na Lingala. Kama
0: unajua Lingala ina laga kwa frase.
1: Ah.
0: Kusema kitu hiko quick, donge ni kusemi na hivi.
1: Na quick. na frase
0: ndio.
1: Ina laga nako.
0: Ah. Frase hiyo Lingala ina lagaka kwa frase.
1: Naam.
0: Me frase hiyo helagaki kwingine lugha.
1: Aha.
0: Merci. Ai naendaka na iko kabisa makali makali
1: sawembe. Nashukuru sana mzee wangu milionaire.
0: Ndii.
1: Mhm. Nyumbani vipi huko?
0: Ni salama.
1: Mhm. Nasi tumefika redioni moto ili tuje tuchangamuze. Unamwona watoto wako kwenye mstari ya usawa. Habari?
2: Mzuri.
1: Je, nako nani?
2: Abiga.
1: Unatokea wapi?
2: Kafetero.
1: Habari ya kafetero?
2: Nibye.
1: Mama mzima huko?
2: Niko.
1: Ah, mtumia salamu mama.
2: Nasalimia papa jina lake Franklin. Nasalimia mama jina lake Volonte. Nasalimia kaka jina lake Prese. Nasalimia dada jina lake Laja. Nasalimia dada jina lake Exa. Nasalimia kaka jina lake Exose. Nasalimia kaka jina lake James. Nasalimia kaka jina lake Jeff. Nasalimia dada jina lake Jovi. Wa mwisho nasalimia wa journalist wote wa Radio Moto Butembo Ben pamoja na papa Kalebu avec papa Sintome.
1: Merci beaucoup Asante sana kuna kwa kasoro. Nashukuru sana. Kamata zawadi yako ambayo ilitumwa naye mzee wangu Kahehero kunako alimandasio Diebo Paruenda. Chukua zawadi yako dada na umsalimie mama huko nyumbani . Asante sana. Zawadi yako hiyo ambayo ilitumwa na mzee wangu Kahehero.
2: Merci papa Sinzomeni.
1: Nashukuru sana mamangu. Ende bia. Kwako milionere kuna mtoto.
0: Koma. Uko bie. Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Sawa. Mtoneshe mfano kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake Aziz. Nasalimia mama jina lake Alice. Nasalimia kaka jina lake Davi. Nasalimia. Nasalimia tati. Nasalimia sokulu. Nasalimia dada. Nasalimia mama Leki. Nasalimia. Nasalimia dada pendeza.
0: Wala, wa mwisho.
2: Wa mwisho. Nasalimia. Shanga.
0: Sawa. Sasa kwenu wapi? Mikambali. Wala,
1: zawadi yako hiyo hapa mezani.
0: Tunakupatia matabishi ya Leblanc.
1: Mapa shabari ya. Asante sana. Kamata zawadi mama. Sema asante. Asante. Kuja mbele yangu.
0: Wala, wende.
1: Kuja hako.
0: Wala, na wewe kuja hapa.
1: Habari yako? Unaitwa nani? Lift unatokea wapi mama?
2: Nitokea Kambali.
1: Na habari ya nyumbani huko? Tarara. Tarara. Tarara. Aha. Salimia baba mama kunyumba.

0: Kwako milionaire kuna mtu.
1: Eh, koma?
2: Bie.
1: Kwako bie?
2: Eh.
1: Jina lako nani?
2: Blantine.
1: Kwenu ni wapi?
2: Kampala.
1: Ah, saa. Ngoto onesho fana kusalimia. Blantine.
2: Nasalimia mama jina lake Edwige. Mm. Nasalimia papa jina lake Msafiri. Nasalimia tati jina lake Darlene. Nasalimia mama mdogo jina lake Evi. Nasalimia yomba jina lake Eugene. Nasalimia yomba jina lake Lavi. Na mwengine Thierry. Nasalimia baladangu. Da Blandine, da Miri, da Lea, da Eugene. Nasalimia wadogo wangu Christelle, Christophe, Luange, Priska. Nasalimia sokulu jina lake Diego. Amisho nasalimia rafiki yangu wote wa kuraja moto Tembo Bend.
1: Voilà. Asante sana yako. Mezani ya wapasa bar ya Radio Moto Butembo Beni.
0: Mzee wangu Luvalenda, kuna nini kwenye box?

0: kukake sayendeke abantu bakana teba weyi mundu wati aliendata weyeli byakake sayese ho tasawulo kumatela e original e Dodoma awakasire Arusha ne matela kabisa kabwe miaka 15 eshali atatsanda tunaute kuo kumaveni ngulo amatela wanganei kukuduka eukindie yeho foste eukindie yeho mama eukindie yeho wonde mudada eukindie yeho wonde mudada dongi abandu bushe baleko ebakikupokera wanganei kedepo eukindie ya amusha kulondia neyo yina muluana yina no wonde mama yina no wonde mama amena wabo nganda bahawo kiro chahika na ngata baburani tuleto lufranga truhiki okuchi okumatela dawa owati luma ye mugongo owati luma ye shonganga amatela wakaritere sande dongi waluwa byangu kali amaziwa ngaba burokwene tuulira matela ya wabana betu tuyulire utwi bene bene kunde omubiri wetu no ni hekalu ya nyamuhanga katsuba kinaba ni muhingania mwarebya emibare yamabibu gabandu emibare wamashekisho kumi bare kweyo kumbe wayahungama wamashekisho kukirawo kweyo euna mufungo lufranga oluri kuma amatele Dodom kumbe tu basi tu ai ngakulembalemba ese watese mu ehe omubere watu ni hekalu ya nyamuhanga ese watese omubere wawo saa zingine ukalia ukushida kwa hivyo likiroka sungeri timo saa zingine unamusungolo franga neru watendialo ewe bererwa kukabuga ndambi nene ewe no konjengo ukabisungeri timo ukabulikiroka tashungario kandi unautene mbene neruka yekisha ukatandu mwaye kandi we yekisha muhanda ngakulembalemba baba ngakulembalemba shungali ngakulembalemba mukaka nyakatse maria asawulo kumatela kuse kubyukaleta loho wetu uti i na imunye bekire losha logonera na imwamba matela ulio were lulye re chiro chiwoma bagala betu bo baba tuuti okumatela uwe na kutsivu e Dodoma amatela amatela amatela kera emewulu ya kera habyo bwembo lero mwabote komuchi omuchiringa che chechemba munabwire hali amatela na matela nuka wa mabewulao ukate kwa mwao mama bimulisho nyuma kutse muli chiroko sichishabane kali amatela wetu chikalu cha hola huna huna huna uchatibeta chikalu cha tibete cha ifiada chikalu kitwa ba kasara twa ba bora tuti mugule ku matela china bana utu ku matela uwene badi abirata matela e Dodoma matela dawa omwa umama bya muli e mistake e mistike eya tukahola mumebo amatela kaningiro muchumba emibwikalu yatibita sheshabandika nomuguma akeri watai tinaba sheli bawati ndikina bakaba watikai nitiwase ulete dolari yawo murukarangura tukikuha matela mwase uli mulwana uliho zaire wamabelu tumera murafiki wawo eshishagulira handi tuwitio kumatela uwene kutsivu e Dodoma amatela dawa ngukumwashi ebero tulemo bikalihire rero wabigula matela ya ewo mabichingo mubere wa uwene wene ewo mabiyi waticha no mugenye kahikoho wawo kundu wabiri mugulira matela Dodoma nene bwati i mwala wetu anene butaratibu omwana wai mwamenya kinaba kwane butembo nerutare te dolari yago Yehova chenaba uyuke kishimu makondisyo uwene. Tare te fra yao ama fra unamasha ule tu kumatela wetu chishi. Muyomba. Aho wachinaba sata galenwe okundambi yetu nekwenu omu yetu tuwebili haka ndo kwe chibashe tuwebili haka kwebe dale tukatishi hirako eranji narodo no kulebe bashe metu namu ulilo mudeporte yetu omu aveni ngulo mahalia tukare nuvele nyumba tukira kune deseye matela wetu tukira kunyumba kune deseye eskala tukira kune deseye pamberse tukika kwe desa edeseye vesteline ama uta tukira kwe deseye eye biskwiti kundi bishe vya tukare tabio tukika kwe deseye chi ayaine eye ama uta griseline neruwa hikebo tembo uwa minye uti ii emezo emezo yetu yeji kundi abandoba kana heka wako lufranga umuvile kusio mandona ya yasingati ndibu nje mwala wachenaba iyehe chikare kina wende no watu nginye muka kolebu hinga niya nangana behe nimero mea antaretanga behe nimero nga wanzana somenza kanwenu mina wafataka kukipindi mutuambie bei mbali mbali za Dodoma ni mimi mutaganzwa wa Musimba. Iyo mutaganzwa na yoyo avarahandreka. Etu kababuruti ulo uhike kuduka kundisho bei yesi nangashe tondogolera hanu kundi nebendu mbali mbali. Ngokumu nali wakapibilise kwa watu hali ya wali okosa taranta, okosa vende. Na matele waka kisa yeko bandu kumi tunawote kuwo. Okuwa vili himba malikarne. Neruwa leo utipo. Reru mo isanze kuwo kwa ho. Kina babere data matela umaveni ngulo. Mwase. Mwase. Oundi ya maandre kati papa lakini nina kufataka sana. Unasemaka bia kweli honorable. Niti i, merci. Nina kuwaka hapa Butembo. Niko masule. Kama ati Janet. Jina ni Janet. Janet we masule. Nema kuramucha. Tiyo Janet we masule. Unde mabehandre kati. Papa merci. Ile ni kweli. Unakula mubaya. Kwa shida. Tena unaenda lala mubaya. Atikuwe batani. Wamatali anamo handra. Tepi mirie kishie huwene. Chikare ketu wabara tera matela. Premier kalite ya matela tena mubei nzuri. Mulete makuta. Mulete pesa. Mulete dolari kumezo ya chenaba. Ni alimandasyo. Ewa liukwa shida. Ewa wazo ulindambi. Kandiwe hiko mchingu wa wazo kubuli. Dongi akubatabi. Siwa nganewe wiko kumatelo. Ngata sala. Naruhia kuhambe wa wazo randeke. Ewa lota nandeke. Kundugu kesilio kumatela Dodoma. Siwa ngasha ahamuke sahaji. Siwa ngahamuke. Na wabiri taberi ya muhanda. Sasa lewe kisha ndreke. Niru utulero kunjingo ya wachimatela cha uku aho. Nitisha ilu mayomover. Mia kawa tika yomover. Amatela tukareta. Edodoma. Premier kalite ya matela. Aba ndrababa remenye. Na nasungo mudoke njima nyomuvila ati honorable. Ati amatela wabiru kahula. Njena wala kuhoko kera ati ndrwa mabelangere. Atama vitu putera kwa koba na muna ane. Wali mbabe yuka buwe awa na witi. Ati ya chenendreki. Mamesaje wayo ama wena mwingira. Merci mweshimiwa. Mezo ya chenava iko na bunia. Iko na bunia. Tunazoya kuzia mwile duka ya bunia. Sie bengine. Shutuko bafanya biashara wa. Bunia. Oya mabe handika shati hiri. Unga hiri na dimu wala. Unde mabe handika. Atifarine. Isha fika. Ifarine yene. Ifarine yene. Eazame yene. Enganu bora yene. Ati muzeki na wa Butembo. Mufanya biashara. mie asha nisaidia sana siku kuwaka na nyumba. Me nazoya kuuzia mwake nishakapata nyumba, yani parcel. Ninakuwaka apa Butembo, na mie niko mkomersa. Utumulawo na nyumba nomu kama. No Mungu aende leri kuteya nao. No Mungu atega ya bandu boshi, abakijira boshi, abakongomani boshi, obole mundu hane. O Mungu atega ya mosha kuloche na baha mwana wa mwiwa na boshi wali kuduka. Kondre. Pana muwe ticha, eche hogo. O mwendo wa kareta. O nda mabe handreka. Ma mesaje wenyu, nga somao muna wire. Nimero, uwa mabipe, Ewa mabipe, nimero yari kwe sengansisi, ewa mabipe, tunahawuma. Onda mahandreka, asante sana mkubwa. Mukijana akioa na hana matela, ule na niwachini. Mbumulu wana mabitahia, ama tahisha uta matela, Ene wahese si ahese. Onda mahandika ati, mkubwa, kila mtu kwenye iko, kama viko na kufata, basiende uzia fasi ingine. Ninakuwaka dada Jaki, wa Mwaveni, Disandre, kama hey Disandre. Nama kushima, uko butuka berekera. Echende bagalabetu. Eyine omuntu na ereshombe ne 15. Ene ereshombe ne 13. Eyi omuntu na era eshongombe 3 kuse 5 kuse atengombe nguma. Nero wasunga ahaka gesaye. Sare matela. Etu kakule mbaremba tuti. Eryo na uchine shigalire. Eru uli okundule. Eru uchi shigalire. Baka wambu uli okundule. Eru wabrela verahese. Omundwa kavya. Wabibi omuma kondisyo uwen. Nero vendemo wabe kola. Kwanza wabreta kola. Obuteretibu wa hawole. Abasika maberonga. Isha adita enda na matela, na yu neshigalire. Omusika kumbia kayewewe, echa nechiri wajiti ii. Tumuha matela, tumuha nechirongola. A matela yuwa, genda nao. Nga shima, haba mamitoliti, haba ndepo. Kana sunga mundu, sali ya runga, neruba atatechi matele dodoma. Nerubu shemu hereriacho. Echa bali enda hawa wachena haba muaveni ngulo. Nga shima boshi, haba kana endo kumatela, kumuaveni ngulo, numero 14. Hawa katu bache naba. Nerubaji hawa barongo mamasale. Kumaria mama. Emonde jiste. Ewa berje. Nukula sherite kweria. Nukujibatsero kwaha. Abu shiaba namu habarongaba matela. Tukwe kwa tutumukaira ndreke. Lakini baka kuhawo. Kumbe na wabere wola wawo. Esu ware ndre che utalangire. Nabere babura neti. Amaisha ngo kwale. Evi. Eya tulemo, yikalakelire kwa nene. Lakini wa mabiti, $10. Kuterayo, kuse tualeo kubangi. Kuse tualeo wachinawa. Wa mabiti, $100. Esu wala ngeranga frangange. Wa mabiti, $30. Oyuka tunga, akanduka ki, yuka nasha tunga iki, akanene. Muna babwire netanumu, mulu anamu wa makalendera ya, akalwe motanga kalenderia mupaku muvili. Lakini ya beri ya urehe pomade, Hiyo wakatu bachinaba. Nero nyue baluana. Inyue basika. Trukaba lembalemba. Ninyumu wanze. Eritwa lolo franga loho wachinaba. Mule kijiteka bule. Mule kibia mizigo kubazazi. Nero na u. Ewo chena sabana kemwese. Munu ure ngangabu ndichi. Iwe muluana. Uchina imana. Ahali omusha akuluti. Nye ure rakachimba kemwese. Etuka kura tuti. Bamabe kwese ngante dolar. $30. Temi kuna karto. Neru wasienda mauta. Wawa katu wachinabe. Wawanzirile ndere ya. Yuka ndere. Ama ishi siwe kwishi soni. Iwale ndere ya wajitama. Eshone franga. Wabibu irile ndere ya. kandri wa rizolo franga lo hawa katuba chenaba, kandri wa eba kuhevend. Kandri wa uwa tunga kapitale. Niri ya rangro mota, kandri na mabishi ala neota. Nesataka yeno. Kusio luenda lualuno. Nabiri baburende, aso mundu waka wanza maisha, suliri ya ngomu patro. Esu wali ngomu patro. Ukarebe kapitale kao. Na uutu kukapitale kanga hangaha, neroyonu kayawa ni kukubilive. Haa, koko. Eyi inakari yuki demili fra. Esu wali ngomu patro, yuka yishine, yuka yali ngoko, koko. Yuka ambiri kapitale kao. Tiye, china babita njini tirema uta, eskala yenu. Evesteli na yenu. Neru wamabi ukarenderia, neru utubo. Erubo nga yikala nga yenywe primusi. Esu ute chuka kola. Kumbi wa rengi kanyo kukapitale ka utubo. A kapitale ka ngote kukakano. Nike sa dolar. Na mabiri de demil. Ha, kumbi sina shavu lakande. Kumbi si wahi kumachinaba. Aka lwe kartoka umuulia ulia. Ya mabiri ya heveri. Omurisha liri nyinya. Imwatubuli omundu sheriri enyinya enyinya munashi enyinya kwe aba nyikwe mire banashiriri enyinya akapitale kula nus weka nus edawa kayikalire leno edawa yabere kala kutsibu mesaha unamukisho kumatela si wangashe ala he $300 yilipitali. Ase unamukisho kumatela Dodoma au wakatuba china wakareta si wangaya kuswere $500 yilipitali. Na banganga nabo enga vale mbane mbane nabo va ule matela uwene nerumukoni na nelu nala merako nerumamutu rekafakitire inanishati nelu umakonisho uwene na humukaya tuero mundu yesho franga inelwa kakisho kumekengere. Mwakata sana karauke kumutunji. Neri mwamuswera. Franga sira. Koko. Hotu ne have, Tulangirane. Owushi. Oyunemu wajisi. Ama sawe. Tuwa lolo franga lo hoka tuwa chenaba. Neri tuwa hulekirana na yumukabeyi nreke. Itwa muloveria. Neri natuwa lukumalupitali. Ogushi we hotele. Ogushi yuna wutu kwa hotele. Nero banduba kaka. Umuhinia kabi luwa fashi. Anelu uyu makondisho uwene. Kumbia hikenoke na naikisho kumatela dawa. Edodoma. Matela originale. Yeche nabiko na leta badi. Nero wa musu refaktire. Abere lo hokeraho. Nero wakaya rangora. Ine netimbu muyati. Ebutembo yabere endele. Kuse beni yabere endele. Kuse goma yabere endele. Kusi buni abre ati chinaba ambo chinaba kushi yono ni mundu abiritu wetiche. Muna ulikiriri. Mwanga vya na pastere na yoka yosomeshe shumbulishe nyamuhanga. Kumbine nene ima nembere. Esheshe abia nkabia ngakai kakai. Kundi abere luhero kukachingo kiwe. Kumbine nelwe kishilo kumatele uwene. Edodoma. E amatele uwe Arusha. Awamusha kolokatu bachinaba. Kare tumuwe ningulo mwebotembo. Na uwe buti ule pastor. Uchyo mungu wabere kutumula. E unemu kishu mmakundisho wale mhanda. E ukate babandro. Tukakubra tuti. Mureto lufranga. Luhuaka tubachinaba. Neruwa sungo mundu wa kimba. Kusi akabula kimba. Akabula kimba kundichi. Mwakalu hero kukachingo kalia. Singa babu rabatu. Niba nzire kutsibu bahulikiriri banzo. Niba nzire. Ukeneluwa minyo mundu uti, omundu yungo kuna malangere, aspeyo yungo kusu siria haa, anaki siria ndreki. Abere, anumu kisho kumatela Dodoma. Ukeneluwa minyo romu nzira uti, uyu, akana kise umakondisho awuwene. Uyu, mwari analia yelia, eviri webi tahatire, mea naluwa kishiro kumatela Dodoma. Uti uyu, mwari anamabia hahatia, uyu, yeah. Njenga na menyerera patrice ndamishe tro sekaya ndaluba ni bwambo esomwe no njo munyikwa mire muhambere yo mumitima yenyu lakini nzo mwane ngoma tute tunamutyo kumatela nebende awakatsu bachinava omwaveningulo epamberse mamilove best star nganubora azame epiri omukabe yekalendeke epomade iuteka yomushonzwire eka yomusura nerwatendera ndeke nabarunga bakapakala kuyo yo ama message wenyu wana mungira yo ngashasomwe wachendechiro yo mahande kangasomwe luluba technician unyanyere at merci mukubwa mutoto wangu senya talunga sitauzia kafasi ingine mie muyomba yake mie njonda muuzia ka ile matela dawa matela dodoma ya katsu bachinaba ya mu aveningulo niti merci merci alo wenyu kalambo wa misisa timote na yuka bele ko murenge na bahikako ne kageni bana George Makeo na bakatwa lebende byo ku ma internet nabo babiri hika erwibu shungu echende chino ngokumuna machikwama musha chitumera na bandre kundi abande bakacheristire na bandu bana mukile byo kusindira radio na maberi aho kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen.
1: Sano, I will be serving you.